Espanacacua li conquista li hunhuk chi cooperativas huahqui che hunilesh la es li na que es ol chi qabinkil rajlal kutan kulumakhun li nimla saich olek kuchik chukere jiru li saqew kain jo chi eklaok nakapandoshi jiru li kakwa dios li hunan nashke perre na la otaruk tokula kunkamokak kuchik sale muepal Anaish ki apshkush kede kovera li kyoko kuchik chish kampal sale kiang sali hunhuk chi kooperativa sali kalepal sali tenamit hunhuk malakh akyal li par na kishtaliman kla esh li kakomon li na keke ech ol chi ka inkil rakh lal kutan hokanak kulumakun li nim lasay cholak chukere na koi benina kyoke chishbanun kil li hunhuk chi angel sali kooperativas hunhuk sabarkwi na kishtaliman kla esh kulumakwi hun li say cholak chukere la esh li kontesh hoshchal li consejo de administración malaklaish li na ke kholomingre li hunhuk chi cooperativas li comisión de vigilancia Wut mare kwan ke bakuchi ke bli komon li na ke oken reshputun kilik angel li na ke an sali khalan khalan chi cooperativa li rosotesion bili ta kwa dios ta shakta och benin ke chiru li ela ha in banto shre ha anak na kostian anak na kosh rosotesire na to kwan kli ta kyu am wut to kyu kosh banu kilish komon li ka angel malakh li taklak li tere bambil sali ka en malakh li tena bambil akwi sai en la esh khuli lesh Li komon li na keke chol rabin kilish ki apshkush fede kobera. Na kahultikabi kuchik hunsut charu na na kukulak salekyan krikin li shten li molam maga li na oken. Renak kwank li tsakong, kwank li kawresing, kwank li angelak sali hunho chi kooperativas. Utanak kwan na kukanare na to kuotsok na le ut kawshlak. Sale kyang poch benesh chonilesh la esh li kawal kwan kesh shkulbal hun hun chi estilal put na koi benibi hojo ko chi shkultikan kil nak yo chi ek li hun hun chi kangel nak yo ko chi ril al nak yo ko chi stil pala kirish li khayal yom hun hun li na kwan zali hun hun chi cooperativas banak ko na kenao mala hojo kesh shkulbal retal la esh anak kwan yo ko chi nume Sashki tokili chia li nako talimankwi nga chikiki akwili honal na kanape rena kyoko chish choypal li loklakpo ha English kukukore li chia li nako talimankwi humpati nanume li honal li shkanakakwa ishkastitin aban mare kwang angel li kyo chikana chishpe mare kwang angel li kanaek malak kwang nalep li nga kyoko chish kebal kachpol chiril pal Renak tahilok, renak tabanuman. Dihonat bihain, reshtoch mali kachol, renak takil, renak takachol, aniji chapil, hunhok chitaklak, likuan sa likapen, manak likuan sa lepen, la es che humilesh, linak estarimang sa likunhok. Chi kooperativas, shmanak, hultikak ke, nak litaklak, kwan sa kapen, chikahunk al malakwan sa kapen, linako oken, resholuminki likunhok chi kooperativas, Utkuinka nakak ekachola nakwan malak kuinka nakak eretal par kwan kebe bak angel haan li kyo keb chi kanak malak li kyo ko chi shkana bankil chi ishbeh naru mokon na tam chiku naru mokon na chalkun chahkila zakape uthana li inka na ak manko kanak na uksi mank li pukte si bak esilal haen sabal pinakak amshki apshkush fedeko bera Renak hunelik yoko chish hultikan kil charu renak hunelik yoko Akwe jish kampal yesilali na lepak zalekyan renak chi hoka il La esh naru te tau le na lep naru te tau akwe Li yesilal hun hun rik in jish hunil li tento li kwan zakapen li kwan zalepen la esh li poyanam Li na kesh oken jish holomin kil li hun hun chi kooperativas renak Yok chi hilok li angel hun hun renak maka yoko chish kanaban kil Chi ishbeh hon naknakwang li tikipan, hon naknakwang li sunluk mala, hon naknakwang li halok, chokre li hunhuk chi poyanam, hun shikik nashvanu mala, hun shikik nashke mare, nika kakwi li shab tishhal, nashhal tishhunil, li shkwesh, li shbatal, tishhunil li karu na oksiman, mare na tikla chirok toksa isholom narate chanko, nakakere talar na tento, Tishketa kwe rib, malak tishkul rib, kwa nakakeza li katino bal, re nak
tiktok apoyanam han abanan pi kwan hunak mare palto pakiak mare tok ati kwesu li sha mare erjiti us ta kutung bar kwan li shal hokil ashtiki bankil hunak li komonaran uko kana kwiri kin li pat angel pakiak nak mare taka kausnash pom al hunak li ochochnal ut chisa mare shikil li box mare shikil li ah takutong kahkwina kahkwit jirish kyo kochish kiam tesingil malakse khalkhoro kahkwit chisa kyo kochish kiam tesingil ut jirish na bali ah na bali mul na ruta taliman ut ho kana kwiri kin li hukong chit angel re li kooperativa saban na ka panuro singil hong ak ko esilal malahong ako na le malahong ako etalil renata kanaka chichoch ochiku malakta kanak chichoch ochero chihuni leshlesh li nakike chol chi kabinkil rakhlal kutan put chiho kai na pakaush lanak inka khwal chah tau pal ru chihuni li nale pa chihuni li serakik Tiene culaxa le kian sa shkaba shkiap shkush fede kovera hocho kochi shkulti kan kilcheru na ko culaxa le kian kakin li shten maga kuli molam li na ilok chirish li uchinin chirish li au chirish li shkwan hikli tsakayam wakwe li ketom li na kwan sa shkwan jihuni li katepal Guatemala wakana na ko culaxa le kian raslal kutan re shkotspal li nalepak Erikin salekam chihuni lesh lesh li pakomon li conquista li hunhu chi cooperativas yokobi chi kotspal erikin anakwan renak linal bakhain kwang rusilal kwang shtialalil shbanak khona ken nau maka e nak ulak li silal aban maka yokochi shbanun kil malak maka li khalak ta kwang raslal nasikman nak li karun hurtikan mang ceru tentonak tab anu mang tentonak yokci kutung di rusilal malah retalilah kui mak angelak kan di jokat ispanu kilat kona kakut sedikin rakhlal kutan utin kato luk malah hingga toti sisyeval nak li kawrisin kil kib khol angel ru abang khol angel kujikru nak yokosh kutala khalakan salihunghung ci kooperativas Nakla at sa tesis, nakla at sa tesis kaya si Holoming sa kundi kooperatiba, shpana kwan karusheri na kuyin, maresa kunak dinahek, marikal sa iberli komon, marikal kalokish, aban nakanaw na sa dihugo si kooperatibas, kwan silbidis si chabili komon dinauken dinasakon, re Holoming ut nakesika kuyin kunak komon ditis eschol si okeng. Si sa kongres ko at lisingkili kooperativas res kebal shkomon li chabil angel ni akyo kebchak rupelak li shekwang chi holoming ut li kwanza en la at tentosh kebal shkomon ut kwanak aran na chak ko bayak shwanak mare la kere tanak si chun bayak shishkana li angel ut ta chak ko chakulat kulakaran mare tat kyolkok mare tat taner ut ta chak ko nak tak e shkomon li angel aban tukin listen li molam fede kobera mala feb li komon li na kekulak aran sale kian na kanna wakwi na kinka khwal cha tau pal ru mala shbanun kil li kon khok chi angel uthana la kwi li taka ke rin pal kho na kwang rusi la za li kon khok chi chi kooperativas ban na na cha ko na ma kali te na ma kali okeng na mare la ta cha ko cha ko rin pal chan te kwi ru ta ba hun angel aban kwang La ten kwang ki okeng agwikil sa la kooperativa arana ka kere tan na khumpa takwit na rush banukil li khumkhuk chi angel. O kambi eshka komon hun sutkujik kyo kosh ki ebal li nim la saich kolek cho kere jiru li sakteo kain na kabandoshi jiru li kakwa dios na kaan na shki eka ten na kaan na kosh rosop tesi rena kyo kochi okeng kyo kochi takong sa le kyang li kish kosh pal ki ushik li na le mula shkambali esilal sale kyan kin listen klipuk de sibal esilal ha en ni naroxi fede cobera rena propochi kulak sale honhok chi cooperativas chiruli tulita ang anakanau karuta ki choka shla shna kwan mare choka shi potlik mare kwan angel choka shi shbanun kil kanakanau awan
tebanu de shakchi sasa lech ol ut na koy benina denuncia kili kutan ha enriken los obtesiam de ka kwash bat na ma barchik to shi ko yo kocha chi atinak ma yachirish rubelak kwanak makaza ka chol makaza cholat na chalkun khakli railal kauli yi kyo chakchino mek sashpenli katepal Guatemal ut na bali komon na bali railal chochi ulmang malah na bali komon she chakik ut Marek kikin lawali kwan kosh tepal alta verapaz, marek ahwal na kaya pues ahan hun li karraom, shban li kakwa, kakwit kakena. Ebli komon chokep chi chakik mare, kwan karu chokep chi shtokbal, makwa ahan komon, ukan na kawal kwan ko, kawal kwan kesh, makwa kakpian di railako, shkakulti kachak, jiru ebli kutan chocha sinume, nga na kanaw karu li naru na chal, chi chakin kemala. Karu li na chal si katits alah kwez li hunghok si nafek tendo na takakawre seke wakan raklan na ko hultikang erikin la na takakawre seke magwa kakwi erikin li shikawre singil mali li kacho li ta solpal tendo ban takasik biya kanale chirish karu ras takabano na tachal kun na krailal sa li katyang karu te panu laish na tachal kun na krailal malak tachal kun na krichahkilal Sali hukuk si kooperativas. Kakiak nak mare unak di ososnal mare sire di hulkwan malak rubelit sul malak nakter di skuban kilut mare kyoji elok ut chan hunak li kakwil yik malak skuan hunak li uek malak skuan hunak li kakwil ha kelak aru reba na leba kwa yeli na kakot sa lekyat narun kulman narun kulakikin narun kostor ut narun na koshra optesi aban kwila o hinga kawresin bilo kwila esh hinga kawresin bilesh naru na nimana cha kila khaan naru khalanchik na chalza jika ten utaanra li inka na ahman pa na kwa kawresi ki rubela na kwan payak li kaush kwan payak li na le rikeneb shishkuni le bebli komon ebli asociados li asociadas Walko chikla esh li nakik ech ol shisholominkin ni hun hunk chi kooperativas. Takiak nakmare lakta kere tal salako kuim, malakta kere tal salakyu am. Zahlal nakakawresi akwi, nakshanaw naktachik hunkutanak chi alek, hunkutanak chi akink, malakchi chokok. Akiala karulik angeli tenebambil salakay malak, akiali karulik angel akwi tento tabano lat hoshkomon La Juanjixa, la Junca Palma, la Juanjixa, le Junjo Chico Operativa, la Tlacanao, la Cacao de Siaque, la Cacam la Cuan, la Cacam la Cucao, la Cacam Mare la Colpal de la Quinca Tatacma, la Colpal la Cuela de la Quinca Juan, la Raup de Sili, Stipco Ruliza, Eva, que Acnacocan, y Ripal Rulicutan, la Chalipar, la Questaliman, la Quenao, Guayot. Yo chinaxa ech hola na kwanut na ke kena ko kan pe chale shka komon ko kan akwi rikin rahi a kwan hekla shbeni ruchi chosh rahlal yo kora shkawri sinkilte rahlal takana lah na kyalak aru na runa chal utu kasiak li etali yo kosh kevala na kwan rikin ak na ke shik na ke kamle machet na ke kam akwi li kwa na ke kamle ruka sashkawana Na kenau malah cuchu nak angelak sikere. Na kenau nak on kistawa. Na kenau nak ona kistoka malah on na chapik ere bekal ishka komon di na kete chon. Chisk angelan kili tse, chisk angelan kili kape malah kwanji kakwi di taplak. Zalepe malah rin panak si angel kyok si kie pal shwanun kil. Takal sa shpeil kwank bekal. Na kenau akwa ye. Utkara hruta kulman. Kwilat. Elk Mare Quaki Honal Re Ella Utmare to Quaki Honal Re Eku Kuchik Yokacha Chisu Ekut Mak Attack and Malahinkash Kaurasi Malahinkash Kaurasi Lik Aruakwere Nata Chichik Angelak Nakanona Pinkata Kuichak Mare Aban Tachakla Topik Tachakla Railal Mare Tishikiba Kuhunak Ajahelut Hogulahak Marenka Chikta Truk Chichik Angelak Kautsashwana Jadi kula railal jak aran, saya kawanak ingka, saya kawresi, kalau aku elat,
malaching ashes kaurese di kabagwe. Pebro na lebo kwaye hon, mare shkulmanak la ating asha kienak ta chikre hongkutan. Marek ay nakit sa la hongkabal na mare kyal chi or, mare kyal chi kwaler na katchik chik angelak aban. Sat sa ash ola shkultikan kilnak hongkutan ta chik malaching ahkwit sa kal sa eretal malaching asha is chichapil. Hotel honal ta koksirish panunkilak angel kajat mare aqing mare chokok mare hilok mare ripal shanu chochipekli angel in kanakanaw mare in kasha kere tan chichabi mare in kasha silrish hotel honal mahungwale mahungkutan ma numna hungkutan manapten tota tukya kujikulah malakabeh uchat koat mare kapi payakli khajish takla chakwishutin kashish takla lakwa ut shatau chakli ray lalara na kulman akwaye hun aksot sa likatyuam haban in arah takahun tak eti malaking arah takakul na tento kiyokosh kawresin kirke brikin li raylalin na chel naru nume konsultak sa shpawanak mare in kasakal honal katsilrish malaking ashpil hukyal honal takachapre na takapahun angel ut marek papaya fil yukash kak amalak papaya fil likasakaem awan rikin li raylal kun ilikrah kwan likaru tento takabano kakiak marek kwan kun shpen kwan shka malak kwan rosh kwan nakishke eblikoman ku inkana usta kun chikuk arujik tim ansa shpen kunak lahat nakasik kun lamos kunak maresha kun li angel honat mare shakko hon li saich oleh agu kenza la kochoch usta kena kwan jikweru la inkil li kwashka bala kwaye utin pas usila jiru masin zama usila jiru na tenishten a ji che okre li sham takiak mare li panachin mela fi kawachin ut che shkoesh ut che pas zak usila jiru aman na kenaw na chapil na angel lak mare chapil na sh kamsi lakso mare chapil na shkip shkia anti ya kach kia li kashlan malak mare chapil na lanok li open tashkaba hanak na kesik aban karush kulman shat kulakri kenu tishkia kwen na klasru nak ta kwan li angela kwi ken nka ta ro aban laat mare nka ta kaushla nak nka ta banu la angela natingkata ba nula sa ich pole ingkasas kawa hun komon ingkas rua ten ankil ta hal shon lil malakta rak chiru li sa ich pole kyo katash ko bankil otro kana kwe li na leba kwa ye ko jo ko chish kulti kanki tento nakla at ta ko bi de sila ha hun pata na sa ach ol ut ta chikri kin khalan chikli komon ka kyak mare kana pet hingash sumea ten hankil re lanoko ben re shki wankil shtiali kach mala shtiali kashlan utstake kana rush na shpana hudi kakhela kwa ye ten shik chakli ken ut shat kulak chach kulut sumea chaku da kere tal ma kwa rashat kana chasik chik khun shpeul chasik chik halam komon rita oken rashpana hunkil di kakhela o kana kwiri kishpanu kin kaseli cooperativas na pinka to kana kazi kin hun na pinka to kana kazi kin kwibli na le malafi kaush malafi kina kwibli komon wana na kwana na tauman di chah killer lat ta kere tanak shi kili kahel apan ma kabli komon mare kwepchi ek mare kwan li asing uza hunakli na khe hutaran chik na kishik aman la atro a kolomine tento tak ere tal jishkunil na me bakoye malak tak esa ana pio kach kubankil shtu sulal resilal kwa kwi reta lili angel tento shpanun kil kwanak arrina ko palto kaya kishka komon kutinkana ka kesa ah kyal na le pkul kyokosh kut alay kina nukon tento bi nakato shlech ol renak te ril renak te kesa ah manak kweba kutan ha in na oximan
reshkawri sinkilke rerilpal jan rukwankli pochlepal rishli kape jan rukwankli na jehli na chahwankwi ru jan rukwankli na jeh le na chinamankwi kishkunil haim inkana ruta kakanap chishbeh ma hun reho shakir inditiqi bank inkaka kwili pakwesta pahal tento ta pahal chishkunil re ta kutung nak kyokochis tabe sinkilke O ganas query, ¿quién? Ángel Epal, o ganas query, ¿quién? Li Ochochnal, ni Naoximangres, Anukish, Ángel y Junjú, chico operativas. Ingata que retal cascuiri, cuanchiris, tentorta, capocle, lisa, colieta, lil, napaqueta, que quien, navalcután, navalpoma, la juanja, chava, la juana, y la alta, cuaj, ripal, caru, cuanchisa, una aplicación, mocosacalta, de quien la que cascuita, chuque, sa una aplicación a jopol. Tento van la at tohta te tohta peche ta sirishi chabil aru sokali kwan aran chiho kain la at ta teon rula na lebal malak la at aush lebal akwi ut ta ere tal malak ta tauru aru kwan aran aban kwi kyan si iske akwi sa alikashon hain kwan hun li kapre ru li dishkam jakun vailal choka akwi Utlak mare tapa. Lawan mare kuchik sa kasho na ang kwahun ni mla mantan. Kwa chabil cho kakwe. Utla at. Tel kakwe. Sa shkawan ak shkultika cha kushat kuat ut shakye. Yaru kwa naran. Aban. Mukusha ziltarish. Mukusha kulta chi chabil. Aana in. Di nakaha kwe. Sto shbal kwe lecho. Lishka naka kwa shkaskisin. Aban. Di takah. Kebalwe ak shkumala nakwan. Nale pachirish dishkawri singil kipsa di hunku chiko operativos. Ta hultiko ere na kurubela, shuatina chat bayachirish na kesh hultika na marechi se, na shakli bayakli sa eil chanko chak ere, shuatina bayachirish li loklaha. Shkai kots erikin karu zakal malah kaut nak ahel runak, to atinak chirish dishkol balrish liha. Kaut nak Ahel ru to atinak chirish dishkulan kili loklaha. Shmanak kwan unal na ilman sa napali kooperativas sa warkwi makali mataneha inre na kwan kli loklaha honelik. Nak kwan shiko chanjanda kwe. Honelik kwan. Chanjanda kwe mahunsut ta lah. Chanjanda kwe nak rahlal takataw. Aban nak namakao aran na ko okri ilpal li railal. Shkomon ha indish kawari singilak ki kibesh na kakwa ish kastitsin renak takatawru malak renak te tawru sa komonil karo sa kalin na akman akiyak nakmare kya nakpashaklik li sa ay kung kimaat alilok lakha ish takasingil yakwim kimaat alilok lakha resh panungkil shkomon li kak angel malak ish takasingil ishak malak pampalru li kakwim karo takatsyap Udmare nakwan, wandi matanek renak natanek beti loklaha. Salihun hukchi na khe, salihun hukchi kooperativas. Aba maak a kyoko chish banun kilho, a kyoko chish kot balerikit. Sashkawanak inka kaushlanak honilik kwan, sashkawanak inka kaushlanak inka toshchahki. Inka rana kak tanek chisa. Kwa kwiri kili raylal hun huk. Kwila ad nakanaw nak. Shkana bankili kape sa lipim. Shkana bankili tse sa lipim. Malak akyal atik ruchi akwin qil. Dishkam jakun cha akilal choka akwe chokrela komonil. Tutkarwa cha akilal khanak. Naru na chape shban humpaya plikakhel. Naru na chakik. Sa shkawa akwi lipim. Manaklat nakak eretan naktakana chinak. Di akwin sa lipim. Na chakik kama nak laat sa chitawhun li railal ut shakana li takang pekyal mama nak shat okchi kirak moko humpat tachik tat okchi takang toh timil timil ukana kwili akwim wilal shakana mare humpuak sa chamalpim ut nak shak kwak ichak malak shak yam tesiru inka tak awslanak kulak Akrash sa shak kuchikru di shak li loklak akwim kan. Makwa ako kan. Toh timil timil. Bukan nak na hulti kaman cheru.
chan rush pan kili kawresin. Rekendi kahkilal, rekendi kapem, rekendi railali na chance de kapem, rekendi liri palro li kutanj, kapilali hab, shti palro li kutanj, shkulila na lebakwaye. Tento tok aushlak tirish, tento tonale afren na kwang, akwe bayat li kakawresin kin, utinka ala kwalta kek a li railali na chance de kapem. Aban pi la o, kwanko aran, ut. Jal jo koji roi benin kien malah jal jo koji ri panak jo chinu me likutan ak na kanawa kui aruli takat tau ak na kanawa kui aruli takat kul apan o kalak kwan jab skush fede kovera lina kulak kun elik sale kian la esh li kakomoni kwan kesta li hunhuk chi kooperativas lina keke chorchi rabin kili hunhuk chi esilal Renak na kusmang erik eno chitoshpali kach on sa komoni. Magwa chilang, magwa kutuchi ating honaka kutika cheru rahlal malak rubelak chak. Ninakak ban hanap takateng akib sa komoni anak. Nak na kuang hun, jwailal hun, chahkilal, matak eretal honaktilak kuchik, wonal, tishk amjiko, renak took chikwaklik, renak takashok kip. Udahin ka humpat. Jan jan akwi li etalish pa kaya chiris li kakun siya kalif bila at tataw hunak li railal. Ud maresh at tanli. Usta kyok na atso kakit. Apan sana akwi maring katara. Shkel ba hunak li shep, shkel ba hunak li open, shkel ba hunak li tsuguh. Tok timil timil chik. Marit ishke kun sekak li shke al shankashlan chakwu. Uting kata ko, kaut sa iskawanak, chatstoch hundi chahel, kukanak kwe li railan li nashkuli kasutam. Dilok na chot nak na chahel usban li ha, malak na katesh man li sak e, malak na klaat siyak at hun sirilap li na khe, mak takawslanak moko humpata tishkawri siku jikjakri ba na khe khan. Numek na ali honal, numek na ali cham. Renak ta kula kuchik sa shnaak, anaki khan. Awan moko choncho ta ki sa kanchiko, moko choncho ta chakula at, na toshtaw, li nakik, haan ko na kwan lak chak humshi. Bungu chik li etalil, kakiyak mare shat kwa chik alek la at, ucha kam la machet, ucha kuli railal, lawa moko choko ta shpatsal, kyan khun etalil ta kash kebal. Hakiak nak kunak kela o tishkyo krahre. Dekatibel, kya nak marita kira kaman mukotakan na tachik o nak kwanjak bubela. Kwang lireta li, tishkana salikakun siya kalil, li takataw malak li kyokol ha li takakun. Ukaanak kwi li etalil rikin li kak sutam rikin li loklak chok rikin li chek amesh kakumun. Okanak ahel ro li nalibak. Ahel ro, na tiyokot ish kawri singil kit.